Oyini babalo, ohho. Indani leneza nococo ndele nto nindenza yona. Lothisa lengoma nkosiyami. Yho, babalo ngase ndithathe wonke umthwalo wami. Ndoba ndiyotsho ngaphaya etsitsa. Yho, abuya kwazi netsitsa. Ngase ndiyithwala imithwalo yam yonke. Yho.

olasedolophu. Hayi ngoku ke nguSatana ngomaliukuxelele. NguSatana omkhulu olumcikayo ofuna ukohlukanisa abantu wena. Imendani le ngoku ofuna ukohlukanisa abantu. Kaloku awuyazi uba kuzakwenzeka ntoni emveni koku. Ingako lo ndingibuza kwenza ngolu hlobo ucinga ngalo. Othi if iphume kwenye icala ngoku, hayi ndiyawucebisa ntwana, sumvumela uSatana adlale ngawo sodolophu. Yeke le nto icingayo. Kubhlacopha likayo lixokoxoko.